0: Bertang Siluk Soru Yung Lu Da Song Dun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kang Dang De Song Hizin Ni De Tang Lang Dun No Ni Lung Mur Yu
0: Sinking Number Dada Chi Chi Sin Yin Bi Le Ting Dan Bertang Lung Ting Nin Ting Li Kung Kam Ki Lung Ting Jia De Tang Lang Dun Hi Bi Le Ting Dere
2: Sengen nama cho, xiang la, xiang ji bo na min ju yan hi bi guo de xie ji yan. Nian da ra nga zo nying zhen dong ka ba ra qian ma ta, min jia zhe zhuan na zo ye ba tong jie ye jian. Nga zo jie da ra jie de, lu suo dao qi ji gu ba dong, jie da ra jie na, yan jie long zo la suo ta ba su jie, dang a lo tian ji ji ye la. Yuan jiong, nga zo nguo mong gu ba xie la, da qiao tia da dong ling de, da qiao mu nyang wa xie ki, nga zo jie da ra jie de lu bo cai ta ba nyang da dong gu ba lo tian ji ji ye. Ngo ma, Tata dora na hajo nyongzhen chiwe dora xianyan la. Mwa mwombo rongnyen chi lupo choje mndewe sencha chie de choje mi na zu saye ye la. Yong mwa mwombo rongnyen chi lupo choje tol trobe sencha chie de lu xia rai de tong kongto chiji ye. Nga zo xinba dia do ge yong su chwa chi yin nga zo choma chongbe tenwe yoji wu chiji ye la. Dengo du lu suwe tochu ye ba dia na rongxian lupo ra yoba dong tonong ke kimba chaji de yin. Sientra tong dunga ke nangdu tada sal de mandin wa tong tuwa draba nangdu tada doji de yin na. Di na, yi dia bapya yin wa zaji na, minchu jia yin bie gawa ye du nang yung mudra ba zaji xianda ka qinbo yin.

0: Sengi zhubu nangba, tingdi lechin nang zhajik xiebi nang duen kya zang dongza song. Lechin di zomzhin gen kuwa laba tingzin tang. Lechin zoshun wa, jama lamu tang, lo zang hirab yin. Jamla kanki lungzhin ji zhajik xiebi, lechin yin da sen zhu, dayamu.
1: Nga la, nga rang ka mbi tab jia lo ju yue la. Chi la, chi rang ka mbi zi nyong wa zang mo yang yue si.
2: 其他爱一句别没去修浪的写的那张学科之道没去一看修学端着呢俺去连接接连接人了文给养人先给这部那吧跟看上第一件主呢土塔里修为大部是当着我的即心他没把心里 Lariyang sanchuk tuzu la lip sindu. Terin, pejong lungchin nyingchin lekun kamke lungchin ki nga tang nye dupe hulam jibe lintzin non. Naba lindi la sanchuk trobo yongche tong luisim nga so tepchi. Ngarson ke lodi non nga tsu nye nyongwe luyang tang gudu tamlin kaji gudu yute desimbe loda la Lariyang jenso jishidi yin.

Tata qi ji sin yi bi le jin di ne. Be jong long jin nian jin le kong, kam ge long jin jia, nga dang ngi ju bi xu lam xi bi le jin di re. Nga dang, qi rang, kong su jia ngar song ge ngo cer me zi dam ju ling di. Qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin che cha du ku wi ngin sem dang. Nyong nang, to bi zhom ji su, long ge xiu bar din di. Jaji singing nam dang, nyam shuan nang wa pie dang. Ndegar, qi ji ju bi xiu lang zhi mong wong si, gar di

0: Tsenglub gachara.
1: Tsenglub gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenglub parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Saka namazo, gongkaza. Tata choje, tsenglub tsubi lenzen dano, bojong lungchen nyenche li kong. Kanki lungchen je, tsenglub gachara lenzen ri. Nga lenzen zojong ba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba kang yue me kor tang. Hingri liwne su je charang tongju mebi kor. Gya tang kape kabu tongju ro chun zun shejo kor suwa dharishi yu. Hya la hita nandu nang seru.

0: 생각 남았어. 뭐라 니레 카바라 따유 조선가 리기나 노바 강유메 코신로. 매제 락도 르뉴 카바레 유비 드란더 년세 메바 카바난 수비 낭송 년바 용차도 튕기요라. 너다부 젠꾸로 로서야 준바르 투투 카바라 따유르나 롬본 조세세와 덴바 예메 콜라 Ningbo lochenje konto kanyi menkan ge nayon lochon senkan tsenka ge zhonglun menba yonba legung hyu ye kabara tayon rin na xa jabu njus sba mazi. Tadon lombo njus ge len sabo jayo. Jengne nire kabara tayo chusun ngal ge na noba gangda yo biti. Legung hyu ye de xa jabi nyenka ki cheru tong sichi yo. Kabara je tegara xa jasun juba mayen na Duyun rungpo kabara jen na duyu gerung tundro wa tang go che she piye chuzo gentung tundro yin yu pi. Jinyin sakun ne tang nying ne rucin ne soje nyan ka yang che rung ro wa re. Hang sang gu pi yin ju hi zhang hi de. Lo zhung ne lo dun bar je shi pi mek pi yin ju ji le ngon bar ta na kabara ta yu rung na xia jia pi nyan ka jia jia dong chu dong ye pa wa ma zi. Ta yu je zang rung na xia jia pi nyan ka de zang je Chewa yo bari. Nying ni kabara tayo rin na nganchu lupi no pa mazi. Labor do lepang no ju yo. Legung hiyo ye ngoto shibar yin na. Dujun kabara nang tsupi mezo je lepi xien nu la nyamling hinju xin na. Kabara la daga chenken je lepi nu pa no pa te yin ba doktu. Degin hinju hita shibar na. Kabara la gangken je lunkan chechu na tamadang changra li gangken dan ra wara. Leka droga lepa rungbo mambar chabatang, nonchu yanjong lawa re. Sonne, legung hiyo ye rewa tunbar ta na, lo chung yun zu, lo du tunzi jobara gangko sheta menang ang, ngepato biesho shebi dunyun chonzen sheguba ma zi, nangdun dansin nemo shegu. Labarado lo na hint chung yi shiba cho, kabar biesho ma zi na yabu yoba ji re. Senga namzo, tata cho je sen yiba len sen da na, Bojong Lungche Nyenche Li Kong Kangki Lungche Je Chilio Gaza Linsen Re.
1: Ama!
2: Oh, Ami Malo.

Dungman rup tsuan na pe yung nak sakul har zong xiama tungda ni yin xin. Lo song chi so jie tong, bab dung ka dungma xik re. Kome ling dung li ka chi yu zong tong tekar ni kya tsong po xio toba ma zi. Kome dung la cika sa xin lo nyen bi che chu yu. Leng jie ni kome ling dung la mutu sen ro.

0: yahan yung gara no dora jagi wa yahan no lan du tati chute wa yahan gyar wata ngomo lam lukbi wa
1: Kohona senpate ne dungman dungso la papi lingzho kachi yudzong ki lechi ngapati ri. Lechi chukpate jimi lechi na mantoy senchiri. Tayin di lingzho lechi kyu tsar.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zo ji de la ju zing go mo chong ma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de ho yo ba zo zo ji zha mo nyong zo sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zo ti mo ni la sang zo re
1: ore ji ji
0: xie bin zhen zhe ko yo guo ya bu dang
1: ho yo la ba zu qin bu mei you wei qi cang mi ji ju lang ku la ma zhe you na ya bu you
2: zhe ju lang bu mao na yang
3: de yan zhe ji sa wa ji
2: ju ju na ju jun la tu ke re niu ji qi li guo de ma dong wa dang ke re jin jin ru la ma dong wa chu ra tu ni ke re ma dong wa ke re gong ge Some may have a cheese at you, got chimbore.
3: Did you answer? Ginger Jason last, so the human. Dola de Yata, Yara, she's all opinion, Dola, Shatu, you are said you, Gaming City. Then Yata didn't be and Jugu Koyote, Timoto.

Chobana ba demo yin, nga zi nyam to luji jan jo ko nye mo da dan ni, du to to, po jong long chin nyin chi li kong, kan ke long chin jia, te tong re zai lin cin, rong yang ji xin kan si bi nan zan ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Yang chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina, zangko re nyiyang li, jima bema choye tongwi loji, chomo shiba dan, jiba, nga sanja tsiringa tongwi loji, melo shiba de nyiri. Chobo zo loji de nyila gabo shona, nga zilin zija kaba anjang, joji je ge nga nga de jani, reko she chole ri. Yang chobo namba, xiangla nga tsuyu nanju ji senpa bi reko shibi loji do, longchin kabar sonya shibi nang zilin zi, tada si obi, chobo zo gabo chobo yungwi rewa yo. Ya chobo namba, dadari ga senpa bi reko shibi lintzin nong la, senpa po, cawang gongpo do, lamo. Tsirin zhaxi, darong nga wang chuncho, zhaxi bema ji jirigo shibilu ji zhada xi yobi, qin namba nga zi linzi na xiobar gasi xe jiyin. Chobo namba, tang ngu la lasa jibong kang la yobi senpa po cawang gongpo yirigo shibilu ji yolong chong chong shiba de nyata jinyin go. Luji de kong ka payo la yobi pama ni zubi, yom bunchi choma do lasa zha yi de ko do yobi chobo, zhaxi jiang cin la po ni, gosok si tang tang xawa lan zho yungwi mendu xe jiyin si, ta yi de nyata jinyin go.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din che, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongo ro ba din zi che, chongka gu hiun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, trashi de le shuji yin si. Ya ya, ta nga zi nyan do luji di che che chobo, din zi la por ni, trashi de le shoko.

Tene di chala yotso nama rala chiyo sene, tene kaya da chakuk chiyo gan dhatak chete, yang kanga jisun yubar e sene, jinjo lai jisun yang yubar e s. Ta tiki peche ji yapa ina, bal jo tue thun, kansal jo dhweme e tab. Bal dan tue thun yinjo parula, kaya da chakuk chiyo shi gan dhatak chete jane, ane bal jo tue thun sene, tue thun de jo bali jo peke tue thun yinpa. Ta ne kasala kaya da chakuk chiyo yagi bi jinsen karar e sene, bala ke pake jinjo lai indel, ane nama rala chiyo sene kaya da chakuk chiyo yawar e. Ane kansal jo dhweme e s, dhweme tue ki chishin rabo tue yung gandawa. Mubi mamba kan sawra shepi ki chi chi dan tenki ji dreamers o kinsal ji dreamers tiyan dila o dreamer dan kinsal ni ji paru la njewa chi ki chi ki njewa di dhupa la njeta ki chaya gu gori njeta ki chaya kaan shere sana kinsal ki jinju la yin dila ane namara la ji sani o kinsal ji dreamer da o de chari sana ane yosan namara la ji ki bata ji peji gori ta tiyan chana njeta ki chaya gu no la tini chi nipa da chari sana kaya da chaya gu chote shi kaya da chaya gu chote jinju ka kāng nāng jī jīsīn jū pā rēsī na tāpā sā jī sī nī jīn jū tā dāng, jīn jū pā dāng, jīn jū sā tī jīsīl kāyatā chākūk chī rī chōkūk rēsī ārī wā jīn jū sāndu wā tā tī kī nō nā tāmbā jīn jū tā yī jīsīl kāyatā chākūk chī jāwā bē nā bē jī yīgē tāp wā tē jī kāng rī tāp yīgē tāng bē tī nī jī pā rū lān jā tēng pā lā anī dā dā kī chī chākūk rī anī dā dā kī chī kāng jī pā nā rū pō tī kī pē kī jīn jū tā yī ndī lā anī tāpā sā jī sī nī anī kāyatā chākūk chī chākūk rī मतलब बे जेस एन रादो ओ तने बे गस एन रादो तने जपा इना अनि चेग तने थोरन जोसो ते नोरसों बारे वान छुसों बारे तने तेच गार तेदान गार नि गार ते कना यो बासना ते सोस यो बा ते लो यो पि ओ को निग आ तने तेना ते बिगन रे आ ते नेंग ते मासे बाला अनि परला अनि डडा ते जे गोरो डडा ते गांजे रसना ते सेयान दे जिजु ताइन दले अनि ताबा सा जेस एन अनि तेच गार रस ओ देरे nechere se dhiri, ane taba sa jyo se kasa dhata jinju taag jisil kaayda chakuk jyo jyo so dhiri. Tene jinju paay jisil kaayda chakuk jyo jyo apena tenrib jyo khaangbaas. O khaangba taan tenri nyi jyo parun riyaa tene, o khaangba te tenri jyo khaangba yinpa. Khaangba ti dapu tenri yinpa. Tegin riyaa te tenpar shepa la, ane parugin riyaa kche kaangshar resa na tenrib se an dhiga jinju paay indhila taba sa jyo se ni kaayda chakuk jyo jyo ni. O tenrib jyo khaangbaas. O tenrib jyo khaangbaas. Tene pena kap jyo tse mo da. Zemo de zhi zemo ma yinpa, kap ji zemo yinpa, alwa? Zemo de kap ji zemo yinpa. Ta de, gan dhaa de dhebar sheba la, ane kap yi kap jinju ba yin di la, daba sa jie zeni, ane kaya jia ku jio di zeni, kap ji zemo usi, dendrib ji kaan ba daba. Ta de langan su shun zeni, beji mambo ji kaan zhigri, de jinju ba yi ji zi kaya jia ku jinju ba. Ta de ne jinju sa yi ji zi kaya jia ku jio jiwa, oya, ni ji nye ma si, ri ji tui tung daba. ni ji nye maa xibi kasi la, o nye maa te zho dang zhi laa su waa nye maa yinpa, te ni ji nye maa yinpa. O nye maa te ni ji nye maa yinpa. Tino ni da nye maa nye ki te tabi kan zhaa chupa la, zhaa zhaa kichi kaan shara rasi na, nasa ki ni ki jinju saa yin de la, ane ti ji si la, taba saa jiu sa ni kaa de cha kichi ni ji nye maa si. O tene ri ji te tun, te tun te ki ji cha te ri yinpa. O ji ri ji zibi ki te tun yinpa. Tino ti pa kan zhaa ta chupa la, ane zhaa zhaa kichi kaan shara sa, rasa ki ri ki jinju saa yin de la, taba saa jiu sa vi ki to ta naa yu si ni, ane ri ji te tun sa ni te jaa ri. Oya, tan deso de tozi ta diare. Tan dee kasa la yang, ta jinju sai jisil kaya da chakuk chio jawa te ta shetang ngansu tijin peshi mambu tongore. Ta wii tan dee kasa la yang, tokpa sa na mandu, ngansu lo lan cha chi chari se dilu. Ta jinju ta pa sa tesungi jisil kaya da chakuk chio jandu. O na, jinju za mazi yangju la yangju ta da yangju sa se ya, ngansu ta peke ki joa gano la, yangju ta sa niyarwa. Ti indil ta yangju dādāng sāgī jīsī lā, gātēn rēdā jī yagī bā shūngbā yīnā, anī rēdā gā chā gāngyā rā rā sā bā yīnā, dān dī kāsā ngā sū sāgī chā jītā rī. Jīnchū sāgī jīsī kāyā dā chā kīk chū yī yā wā, dē ngī tēng zōng rā bā chā dīyā rī. Tā tē mā sā dī kī xū lā yāng, yāngchū sā shūngbī chē nā, gātē tā dī kāsā lā rēdā gā chā jī yagī bā shūng Tandila ngansu pechi nabu ji yabayin na, pe na loma yungji rewaas. Tani geli ji khangbaata. Loma yungji rewaa hibi kasala, rewaata si rewaa yinba ase na, loma jini zama yinba, loma yungzu zuba tsuma ji rewaa yinba. Loma yungji rewaa yinba. Tino loma yung seya teta, rewaa seya teni parilan rewaa zhiba la, ane nga dhata kche kanshara rase na, tani di kasala jinju korang la taani, yanaro yung aase ki yungji jinju ngate la taani, ane ganga ge se ne, gada nga ge jisala kakuk geja gore se ne, loma yung ge rewaa seya teni janan dhigyo maare. Di kasala loma yung hibi kasala, jinju ngate na maze di jisala yangshara
아더니 사지제를 사대제는 다 양주리 대인들 양주는 되지 니바가 최대 양쟁고 여러 마도 진주기 니바가 최대 제마 말이 대인들 양주대 강대잖아 양주 사인들 아니 사그 강대에서나 진주 사그 최 가이드 자그 좀 제마 나이 니까서 양주 사대게야 가이드 자그 좀 된된 거고 니는 로마 용주를 와서니 뭐야 대제고 그래 근데 갤릭주 강바다 오 미나 갤리스 근데 못이지 강바연 바데 나도 된거고요나 강바데 시 강바서는 갤리지 강바연 바 double the zig double the yujin jawad tem bashe bala tan jeta ge chije gurun jeta ge kan jere sna o gelik land bole kas ge li hibi kasla jinju kate la ta ji ma ba di ji yang ju sat la ta ko gore ta yang ju sai ji sna che kan jere sna o ta ba sat ju sni o ya jinju sat ji chi ba chi chong re ani ka de cha chue de cha gure o gelik chue khang ba se ma to gelik ge khang ba se ya de jana de ge ma re wa de de yin di la o jinju sai ji sna jeta ge chije ge de na jeta ge chije ge ba ma ze gade yanju sayobi ge kapsala ndeta ge cheja gina ti jisla ya ani ndeta ge ka da cha ge cheja ge res ta ndo sha ta ka la yanju sa ge jisla ka da cha ge cheja wa te sha ta ka ta yu lu ge to lo ya ten ren ba ma ze tin sa ngang su ge yi ge ge la ne ge no la ya ani sha ta ka la ta jin dung ge to ni nda ngang su be she dong ye ma re ta yanju sa ye jisla ka da cha ge cheja wa te ten ren na wo na yanju ta ye jisla ani ndeta ge cheja ge ba shu na ta gang ja re se ni ngang su ndeta ge zhuwa ji tang ba yin na ta te jinju tsai jizu gaida jaku juja wate jikpa chichong re ko rilang rabo di jikpa chichong re ane jinju tsai jizu gaida jaku juja wate ege yanju tsai jizu gaida jaku juja wate hiul pena ane daba sa juo se ne jinju tai jizu le nredaga chete gaida jaku juja goe na ane te hiul la yanju tai jizu yang ane nredaga chete jade le gaida jaku juja wate ko hiul go giba ta tenzhen yin de le ta daraga jizu le yana yanju dag jisla ani ndedag chegwan ta na kaida chakuk chu ta thok thopate ani nga so ni pat ni gi bare tan do thotsal de ya ani kipa khashi ji renga wa ji kipa ma yamba shita ka yongra ga zonda bore yongge ha pa da nga so be je dati la ani tras ni ni se ni tra da chen den da so de pen chen khor ni ga ga ta ndi the la ta ye pat ji ba na bo cha de yori pe na so de pen chen ga khor ga ze bi ga ni na se ma ti chin ji ga no la ndi ka sala gare sunyo pari yasana ndar yinyi daba nansi dada jinji jinyo jaban thong mejo dinsa dada munze bi pachir jinyo jowa nanyang che yenda duna jio rang jenba jio dehi libar senbi gan jio, ramjor jio, kwazal jio sani ko peji ndi ka sala peji sun suni ta tanda sunyo ta deka duna dodo du chiri yasadi lo dada ge jisi lan dada ge che kaya da cha jio to panda yinyi kung daba de sogo nona ane kaida jaga kujo zhaba de mabu ju tongji nuus yena ya ta dinsang dada munze beze ta dinsang la ko keda ge nyoa ge wangi nganzo peme je ta ko keja ge dango nona teni dada ge kore dada da rengi to kore nyani ane shata gala ta meba ge zonro beze chato yorwa tenil dinsang dada munze beze ta dinsang monji ya dada ge soto kore nzege mara yis munze beze jenze chi pachir jenyu jowa nanyas, ta tata yosa, shi tangala ta tata yosa monchi ya tajili njeraga chedi jadili kaayda chakuk chudu majarni, kaayda chakuk chudu yagu hundus. Shi tangala ta tana nara la san sanili, tata din tona jinju nara la tasungi jisili jagurwa, ta tata din mutobu wanda tamba yina, ani nara la ki jisili kaayda chakuk chudu jonro gure, namara la jose yarwa, ani jenyu jowa nanyang. Che yenda tana jio rang jenba jude hins, ta che yenda da dona nikasala kaayda chakuk chudu, ani jenba shina, ani jina ngala jude dus. ane liber sembi izna ane tenaga chani ande sina ane yapun du sen khori ke tenje gong du sen ane peje la ya kan ju ka sha ji kan na ta ji kan ka ri ja ji kan ju ram jur ju sen da ja ge ten ba ge ni nga so khori gun khor gun no na ta phoma gun no na ane drawn do ba chi chu de ba pa ba ran jo se ya ji ro wa o ran jo ru se ya ti ge jin ju ra ge ji se la yang ju ta to bi wan ta ni ran jo ju se ane ka chal ju se ya wa da ten de su yo re da ne so de shi tan ka sen ba yin na kong ri ge de ni yin ni da ba se yang de zui wei qian ni ani pa shen jun duo da jia xie ru min duo la so ba ta de su ge no la ani den de ge qi se ge ru bo da da ra ge ji zi ga ya de jia ge jiu tu bi ge de ge bi ji mang bo ji ani yo sa re de su la ani kong zi ni su ma yin sa re ta de ma ba de ge ji le gen jie chu se ren da de ran jiu jie ci se ren da kwa zi jie ning bo se ni ta den de ge bi jin zi yo shi na de yin de le se de ge lu xi ba yin na ya da ra ge ji zi ga ya de jia ge jiu tu dē yēgē yōrē. Anī tā kīnchō gēgī tāyā dā rāñchē tēn rō kī chōgī sōngsā nā yīshē bāyā nā kōrī kī chōrī nā tā ndar ngī sō māhē bā tā rā gō wāng kī chō tō bā nā nā tā rā
쭉고 슈롤 쭉 캄바 소스니 고리기 드리스 요리 가자 공진가 뭐라 딘들다 어 니가슬다 자와고는 니스 마히바 왜냐다 되는 처리나 다라고

sebsan dini kong shu shu la ga ngi shu la bo ga ya ko to le lu la kong de bo te go kong de te ma ro ni ki lu bo to le li nga to le bo li ya ge ma nyum shu na na ti hyo bo sam go ti hyo sa she pa ru li o mo sa ni o na bo sa ya yihim le kara pheram se la go phera la marani kala su le li go su le bo li ya ma jum shu she ba to na bo sa go to na sa she pa ru li le na sa ngi le na bo sa ya te sa di da ga hyo nu se na go hyo nu nga go sho su la so ra ta mi so ra bo ta ya chu ge ba zo te yi li bo sa am go yi li sa duk de pa zo te me ji sa am ge me ji bo sa ya ge ka sho shu la ga

Mala chi to mario ko mala chi debe ke tul ko pa domlo ko nosu le ke mandi ko mada de ke tada pala te du mata daga shon re da a deru ko ka chen mandi ha ba shin ko ko du ma deru ko ka chen te du mo se di daga shon ri ko shun do sta ke mo to ri di she ba se mi deru ko du ko mo tanga me da da ge ka chen ko di chum ka mo me sa le di chum ko mo shol le le

zatze shitar yung yung kin je trobo namba tada che chi nyegi badana pejong long chin yin chin li kong kongke long chin je zong ri lugu tse thong hibe lechen tare lechen di nong to pej zam zung trao ke dimi nyenga tong lhuk zung be tam kepi leke mang chui je rin ni so nong dun pi zung chobo radik she tong shime yin bi namba zu lechen tare jab shor tong tukur mung jir wahya

0: Bertang Siluk Soru Yung Lu Da Song Dun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kanta De Song Hizini De Tang Lang Dun Noni Lamur Yu
0: Singing Naba Tata Chi Chi Sing Yin Bi Letin Dana Bertang Long Ting Nin Ting Li Kung Kam Ki Long Ting Jia De Tang Lang Dun Yi Bi Letin Dere
2: Singa namba cho, xiang la, xiang jibo na minchu yen hibi guo di xie ji yen. Nyandara nga zo nying ting tong kabara che ma to, minja chodwa na zo ye ba tong je ye jen. Nga zo jidara zi di, lu su dao chi zi gu ba tong, jidara zi na, yen je long zo la su taba su jo, dao nga lo tian zi ji ye la. Wen jiong, nga zo nguo mong gu ba xie la, da chao tia do tong lin de, da chao mnya wa xie ki, nga zo jidara zi di lu bu cai taba nyang da tong gu ba lo tian zi ji ye. ngoma tata tora na ha jo nyong zhen chi we tora xian yan la mo mo bo rong nian zhe lu bo cuo jian men de we xian cha jie de cuo jian mi na zu sa ye ya la yong mo mo bo rong nian zhe lu bo cuo jian tu zhao bi xian cha jie de lu xia lai de dong kong de ji ye nga zuo xian ba de dao ge yong shi chuo ji jian nga zuo cong ma cong bie dian we you ju wu cai ji ye la dian wo du lu su we tuo ju ye ba de na rong xian lu bo ya ba dong zhong nong ge qian ba zha ji de ye Sientra tong dunga ke nandu tada sal de mandin wa tong tuwa draba nandu tada doji de yen na. Di na, ye de bapye yuwa zaji na, minchu je yen bie gawa ye du nang yung mutra ba zaji xianda ka qinbo yen.

Singa number 2. Data chi jia sheng yi ban de ne. Ba yong long tin yin tin li kong kam ke long tin jia. Nga dang ni ji bi xu lam xie bi le sheng jia. Zan ju mi se le sheng shi.

singana baso da da chi chi sen yi ban de ne ba jong ti ni ti li kong kam ke long ti ja nga dang ni ji bi hulam xie bi le chen je zan ju mi sa le chen shi

0: Oya, pongo. Sama chora ande tong mando. Ya, tong mawa so.
1: Aba, nga sama sara kuma cha. Nga uma sama sara kuma cha.
0: Sara kuma cha ni tongfo ni maa niu za loki togra. Ta tui da chok chora kisi chi ida. Hengpa ang zhuru uzi che tar kali kasi jagri. Andi yan chora tong na kari li.
2: Omo, aba ag zuji da uma rugo. Ta taso ngugi mu chuma ka sama chola ma tong zuwa na lo so chinra jin hi munga.
3: Zhuan Qiong Su Ca Xin Na Zi Ji Dang, Ba Mie Chua La Dang Na Ngo Ca Yin.

chubu nama cha, rongje cha chubu sato la ni pi bo yung de ni, nga ni ni chu chi pi chi ni yu jing. Zhonggo Gongchantang ka, yang ta bi u chi wu, bo yung de ni si tuin ting ling ki namba jun chung to yu pi. Bo yu cha si cu chun yung so ting ling gong par sing ti, si cu zhen lo cha bo yung sa ban zu jun si pi, puri ngun chu to yu. Xiang la lin ji la, bo yung

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mei no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na ngo yin da la yang si chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga ge ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ting mo ni la sang zu re
1: ho re re re ji bin de mo zu ho yo
0: ge ya bu da
1: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji 참미 지주 랑콜라 마저 요나 야보요
2: 주부는 맞춰 다다치체 신시미는 친다나 베종롱 친닝치리 콩 칸기 롱친제 슈류시 젤린친 세제 조라 세바티시 안절린친다 닌더 쇼비 추추 듄바니 제바바 동주여 바다 닌디 공조 추추 듄다 시간이 제도 시가발라 서동 세주피 생존 天气呢，对头的安全连线线脚更是需要。

Jiachiwi senki namba, nga nga Beijong Longchen Nyenchen Likong Kange Longchen je senda chichi lenzen ge gengen loza nima yin. Tini, ta lontun goma ganong la, ta ngan zuzo de kanghi bari seba yin na. Ani, ta shedra je kasi la, ta sanji baga zawa ganong la, denye la na jeba jeba bori hiba shara se ni. Tini, tsiga nying ge to ni, ani, ta shedra je, che dripsil tang. Tini, di shusil ta che ngin zan. Tini, deyedang, nyamda le, sheba bori hiba shara se ni ta, korang ta meng dang, tini, duen ju yotso de shendu, dubis ji goni, ani, deyaba ta dey kor, nga su pambut hiba re. Ani, nyingba de cheri se din ta, ta deyedang nzel de, ani, yangjin zibi doji choki, ta lixi jenbi wangbo gano la, tini, gaji jewe yunga bu, nai juban rada de deyena, santa jenga na, nai samba sheda de, yotso namara la je daba saji ganga ga adan tami oda yose ni ta tsiga gamba dindu to ni ani njeja dang sheja ka ani che suzo nginzen dang ani ta shenze ni je teni che ge ta totang yotso sena mandu ani jayi yotsir ote cher sena ani ju jikdo ani ma jatarar nema oda di kola nga zo ani kasa do di chigi ba teni jiri teni ta teni nga zo xeji di cheri yose di lo ta jiwaan ka nong nit inpi ka ta shi dha tang nje dha ka tani dha yu yosu ya na ta chi ka totang yosu yorwa ta te chiri chini ini beji ka to ni ini riri yin ma xe ji ten yin ta shi tang ka la ngan sun di dati yong ke jilan chun ba yin jen na zo di chi chiri si di ta yige ka lalang ka to la ta misa ka tani yunum di ki ta nzaten rang ye ji ku niba ji ten ki ba di hachang ka ta nengar rabo ji cha di pari ten di la ngan sun di jen ka yige ka lalang ka che ta la Ani zuo ji qi rizhina, ani qi ge da totang yu zhul de da ma nu wa xie ji da hajang ge da nian ga qi bu ji cha di yu ri. Dei ndi le, ani da totang yu zhul nda gu guar la,

0: yaku yuzhani, ema lampo njawa yuzhani, wada yuzhani, eni ko tsikin tatishini yajepa ina, tsik kamba ka kondoku yuzhani. Waya, ta tenzhengi zote chere se diri, ta ngan su, so jingi ta tsikin yunga lansaba njoyongi kasi la, ani ko tsik dejo ju gingo kumangi, kamba ka kongi bi tsena, yaku gu yuzhani jawa ta, kamba ka kong mugi bi tsena, adan tamigi jizhani, eni yaku gu yuzhani jawa paris, ta tiga nolen shepan rabote, wata tenzhengi chate pari. Waya, ta te chere se diri, ngan su ta njeda ka kasi la, yotsu nama rala je tabasa je kanga ka adan tami uta yoyi ba uta ndiji korla ma peji da chani hina reji chati yori ane ten chana ta nga zo ta sheja ka ta che su ku jayi yotsu se na mandu yana ta totan yotsu diji korla peji ndoza jinga suma hiba yina ta shetan ka le ngoro yina ndera kori che chaba yindi lo ane sheja te hachang ka ta demo rabo chabare ta sheja le yinji na ndera le nama rala je yina sheja le ta nama rala ji se ni ta jinju chikba re ta che ko
1: Santa

Chobana ba demo oyin, nga zinyam to luji jang jo kong ni mo da dan ni, du to to, po jong long ching nyin chili kong, kan ge long ching jia, te tong re zai lin cing, rong yang ji xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cing zong xiong xin ki ren qi yin.

Chopa namba, dada chie jia sen yi bi lin cin da na, bo jiong long chen nyi zhi li kong kange long chen jia tie tong ri zai lin cin rong yang ji xin kan xi ba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ka si chie jia pa ma pen qie do zhobo zhomo la le yi re go xin ni mendu zang bo pa san na do rong ga nyi do bi le yi yo na, ka pa an zhang le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da yu ge nying gong ge cho zo nyi da xie ga ni cho zo ye ba tie tong xie xin yo ba dang. Nye da jia gomo chuzo jitang xie ka ni chuzo ju nipa jatong xie xie yo. Chubo so du tuk da nye jo ga si xie ji yin.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din jia, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi jia, chongka gu hiun zi gu nimo yinbi, chi nga chang yi de por ni, jashi de le shu jin si. Ya ya, da nga zi nyan do lu ji de che jia chobo, din zi la por ni, jashi de le shu go.

0: lama tangba. Nyongze daba rozo nongi nan rosi yore.
1: Nye che togyo pare se je chama to xiong tang.
0: To xiong la. Nye ma ma rupa ne xia wang ta zong xie ma tu bi jen re. Dari nye ko zo zong ma me pa tong yin.
1: Che jindra xie ne ko zo me pa tong yin.
0: Lama chi chi gong tong, dindra xie na jindra shi san ke.
1: Tende zhi ca di, jindra xie ge na, denda zhu jin.
0: Lama tu ji qian.

0: ཁྱི Montrule Shui, Ponte Yere, Japenge Nodrin Pona, Nia Pontege, Kotui Poa Togo. Amina. Amina. Kasi Nga Hesuna. Nga Ponte to Nia to Begoruji.
1: Nima. Chesu, chelo dechi besu. Kasi chesu ze matana. Nga che nyu sa zeu. Che dong bonde dong. Nyoga shi pa ma ze. Nga yung che dong. Nyombo zeu.
0: Amina.
2: Tamju de jelo jitong ge jia ji xin ni lue za le ma jin ni bi ge zu xuan xin ye zhong gu ren gu ma zhou ga zai qi xu jie du ge shi le xin ba ma jia bi ma ge la wu de xue wi ju jia bi ma de ma yunan jie wa dian dong long ne tian tam jie la zhen zu xin gu chu ba de yunan ni ban mi ba jie yong lan jie ba dong zha zhong gu ma si ko wa jie yong lan ta ma de yong jie ba de xue jie jie zhong gu ru jie ngu zu ba ma ni zhong gu wo te zhe wi 中文的人気news就有 Mereni mere jubi li wangi ndubi dhote, jada nalam jangu tsubariye, lasi tsumpe nima tsirin tang, zonsan tunsi si kazon jamzon, yungrei ka tsumpa muja tsungi tsumpe musulu, tali puri je jangzon tsumpe gungun yang laji, warje mere mongpe kunzi tang, gawa duta jubi kalsa, jabin je sunya jingan tang, sunin shenpa zudu junga, huja changi jingda, timbi yongji zambi ngakor wu, Jadi nalam je jun de kun lin je de long chan yang, zhavi zin zhe dong, xiu sun chan ji gen dun de, zhong wan mare je lan na mi bi, nin de bli, mare ka ge cong bi war je, xin kun da ju de je wa di, ren gu ma zhou ge, ngun zu wan jin gen lin xiong wa dong, nong sa dong yun nan, si chuan, bui ji je qiu si dong ban jiu nian de chuan ni, nian nga li la bi ngu zhe je, chuan mu xiang yu ba di. Sengye nampa linzi gongmei nang kanki longti du gara jata nalang si bie lewa nikhe tongwa yi. Dino zo jian ji jonggan zudu la gongmei si yong ke ma chi te de zoran jo gara xa gu bie ngin ju xiang bie gara di goyo. Terengke linzi nang kanki longti du gara di lewa nikhe za ji tongji yi. Dino zo lasara tenpi yong kalun gu bie sa su ni jian nang jo bie chi su nyong yi ba si ji. Gongpi tenpi yong la nang jo jo gu jie gu ka tamad di bie gara di. Jian la longti du gara di lewa nikhe za ji di sen ro. Sengye nampa. Tatrinka kanke lonti niti du gorajata nalam si bi leo nik zaje de ton char chung yimi lin che na leo nik zani de ton jin bi sino yuba xie leo nik zani jin non dun du dun na jian jie ren gu nyang de da ba du tun xie ma ta bi ngin ju dun bi ge de ye nen zin de niti de ba da zin de zhong jie ma la ya lu ni niti li de kong ge kong de no wa dang bo jong lonti niti li kong kanke lonti jie lonti du ge de di zu xi ba yin ta lin ji ya mo